0: Anderson. Isa Karim. Akiram di ay. Good morning, napa shout out ko ni Attorney Jiner Lobidica nasa Lawis San Remio.
1: Oh. Hi.
0: Carlito Coligado. Onya Timoteo Ogatis, good morning. Shout out diri sa taga Lamin Taxor nga hapit na ang pista. Mingaw. Di na magmingaw kung nais sinumbagay.
1: Ay, lagi sila nagbasketball dito.
0: To na taga dito na sa deka no? Amingaw gidi ay. Timoteo, silingan din mo ani akong partner de Timoteo.
1: Silingan mi oy. Taga-asa man ni siya, taga Kalubian man ay layo ra.
0: Kalubian
1: man ni siya.
0: Ang imo kasapaan.
1: Oh, panas. Kadagatan ako.
0: One time na niyo, Pilipino time, alas 5:41 na ha, kanang oras ihatod ka nato sa Fast Relax. Sa mga sakit sa kasukasuhan, sakit ang abaga, sa grabe kayong nilihok, pinasaan, kanya, kaniba nga mo, kuan giga mo, kayod ug maayo kay para sa pamilya, mao na magpamaol, grabe sakit kayo, mao na nga pag-inom dayon diya sa tong Fast Relax. Ha? Kay ora mismo, mawala ka na dayon ang imong gibatiag nga body pain o backache. Fast Relax. Ha?
1: Ora mismo.
2: Brigada Baksakan. Brigada in the heart of changing lives.
3: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, ni sakit ang ulo.
4: Aray ko po.
3: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali ka yan.
4: Aray ko po.
3: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maong nga, mabati, gyud, ang sakit sa lawas.
4: Aray ko po.
3: Busa, kinahanglan, kanulay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Usahay, init, usahay, muulan usab, apan usahay, adunay ubog, pagpanakit sa tutunlan, ubog at ang paminaw. Kung napasagdan ang kabugat nga gibati, isang simpleng gimbuhaton, mahimong lisod buhaton. Maunga hupaya ang kabugat sa paminaw. Angayang may pagpugong gilayon. Power cell sa labat. Adunay luya nga mutabang aron mahimong bation ang kahapsay sa tutunan. O lemon nga adunay vitamin C alang sa resistensya. Inubanan sa proper diet o ehersisyo. Power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
7: Adunay mga higayon nga nindot kaayong balikan. Mga panahon nga hinano kang tulog, malipayon ang kadabugtaw. O paminaw nga sobra kagaan. Mabati gyud ang relax. O kalmado nga kaunuran. Namiss ka pa nimo? Pation pag-usab ang kahupay. Sa ginhawa nga dala sa Power Cells Liniment. Init nga mudulot gayod, kikan sa camphor, metil salicylate o menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunuot.
8: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap.
10: Power Cells Soya Coffee.
11: Power Cells Soya Coffee.
10: Coffee-flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean. At malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga. Timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw kakampi.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Brigada in the heart of changing lives. Brigada Baksakan!
0: One time, the new Filipino time, alas 5:44 na. Kana nga oras ha, ihatod ka nato sa Power Cells Herbal Capsule. Oo, manisa ito mga kaigsuunan na ito. Ito mga kabrigada diha. Oo. Panaygingon nga, adunay mga hulga sa panglawas nga dili dayon nato makita. Sama sa mga virus. Oo. Mana nga mahimong gikan sa hugaw nga palibot o hugaw. O sa kinibang sa ilaga sama sa hantavirus nga baguay lang na himong nahisgutan sa nagkalain-laing balita tibuok kalibutan. Wala sumala pa sa DOH sa bisan wala pa'y kaso sa Pilipinas karong tuig 2026. Importante gyapon ang kalimpyo o ligon ang resistensya.

0: Tungod kay ang tinuod nga peace of mind nagasugod sa pagkatiman sa lawas bisan pa walay sakit nga moabot. Amo ni sa to mga kaigsuunan nga para malikay ta sa kining gitawag na tong mga viruses sa pag-maintain sa pag-inom sa tong Power Cells Herbal Capsule. Adunay garlic nga makatabang sa pagsuporta sa natural nga depensa sa lawas. Mao nga pag Power Cells Herbal Capsule.
1: Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
2: Brigada Bagsakan.
1: Ano ka oy?
0: Na tanawa na ang nai-comment si Roger Ragmak. Basaha ba na? Asa man to? Oh, Roger Ragmak minon. Timothy Ogatis day. Ana siya, pirmi na ako makita si DJ Girly sa akong amigo. Oh. So, pirmi ginan mo makitaan. Kaya na naman ni nagpuyo diha. Kaya ang pirmiro niyang goal to become a makapasar siya sa lit. Oh. Nakuha na niya. Pagkasunod, ang iya na pong goal, gusto na siyang motodlo. Oh, isip o saka tiakher. Ang ikatalo niyang goal nga magminyo na gin siya. Anha na gin siya dapit sa inyo, Timoteo.
3: Wana,
0: sukuas, mama, ani ron.
1: Manjo ka do.
0: Inana, magina pa.
1: Inana, ramira ron kong mama.
0: Oh, inana, magina. Ang imo na pugngan.
1: Magbili pa, ma.
0: Inana, manak, inang lang sa iyo mo kay para kay ba. Oh, na, mga to na mo dito na pitas unsa no, 2030. Nawa na ay makaingon na mo may pang nagminyo mi sa una ani da
1: ayo
0: pa may dugayan
1: kayong gasolina
0: na mo samot pagin mo samot pagina sunod tuig sa una bitaw adi sa ko magkuanoy kay dis ko magminyo mahal kay bugas
3: ayo
0: shalan bodega sa una pila rin taw nang usa ka sako libo kapin sus karon sa kasako, 3,000 na. Ay, kung ina nga to na mo, magminyo, inig sa 6,000 lang bugas. Samot. Oo.
4: Sugal ni
0: samot na na, yun.
4: Rito ang big bakay.
0: Kini. Kaya, mayong buntag ni Norilyn Romagos.
4: Taas kayo, Leo.
0: Good morning, both of you, sir. Del and ma'am. Deal naman. Shout out ko sa Pamasel Group Little Ilihan Chapter. Na-deal naman hinoon ko. Inday Balindes, maayong buntag day. Kaila ka ni?
4: Tabong.
1: Oh, si Nanay Aging. Hi ni Nanay Aging. Oh, good morning no nila ni Nanay Buning, Clement Bilin, Ogni Pena. Hi, maayong pagpaminaw ninyo dihang tanan. Good morning.
0: Onya. Onya.
1: Ano man ka?
0: Wala na. Diha sa Beauty Store, may buntag si Ma'am Marisa Aranita.
1: Yes.
0: Onya sa itong mga Sumba Girls na to, si Michelle Aileen Auring o si Maribik. Mayong buntag ninyong tanan. Uh-huh. Kiki Detox o si Boboy. May mayong buntag ninyong tanan diha.
1: Good morning!
0: Ma'am Jira Monyaski, mayong buntag, ma'am.
1: Mayong buntag ni mo diha, ma'am. Og ni ma'am Michelle Ultra Tarok, mayong pagpaminaw.
0: Oo. Oh, oh. La, hapit naman din. Hapit naman din, pistas bangkasa, no?
3: Ayaw!
0: Hapit na, no? Karong sa, Domingo. Karong Sabado, nang imbitar man dito si Sir Itchoy dito sa Sitio Kunol. Di, ay.
5: In my lady.
0: Sitio Kunol, Tigbawan, Tabuylan.
1: Sabi ni Mono Mo, updated man kay ka. Nakatukar ka dito, no?
0: Wala. Kuan rang ako dito, kana bang song ragkaon.
3: Ayaw!
0: Oo, mo to. Anam to, sir. Itchoy. Aray, on niya, sir, ha, kay?
3: Ayaw!
0: Wa man tay. Wa man tay, kuan ni Sabado, no? Ah, mo to, ko.
3: Ayaw!
0: Pamahaw? Wa man tay, wa lagi.
3: Ayaw!
0: Wa? Pizza size? Oh, mamista ko ay, mamista ko ato sila Sir Itchoy.
3: Ayaw!
0: Okay, ang anniversary sa panliwad doon, karoon pa mang katapusan. Pizza 30. Oo.
3: Ayaw!
0: So, wala! Pwede ra kayo, pwede ra kayo, mulaag, pwede ra kayo mulaag.
3: Ayaw!
0: O niya, pista, igsabado sa pista, pudias ka, kuan. Daghan rabat ang membro rabat niya, oy. Kaya sa may kalubian kano-kano, pista karong Sabado, rabao.
3: Ayaw!
1: Mamay na ingon.
0: Ma'am Jadi, maluoy ka.
1: Hi, good morning nga lang na sa akong Mama Erlinda diha sa Brock 5 para kagamanan sa Rene Cebu.
0: Good morning.
1: Og, sa ako ang mama diha no, nga si Mama Marian Ferolino diha sa Pulambato.
0: Ang dito di ay sa kuan di ay.
1: Ni Ma, ni Ate Girly Fernan, ito si Pilayo og ni Nanay Elena Balunan. Good morning.
0: Salamintak ba?
1: Oo, ni Mama Angelina Espinosa.
0: Wana, nagmama na.
1: Mama akong taratanan. Nagmama, gikaw ni Ma'am Marian Ferolino.
0: Okay. Wana, nagmama na. Wana, impatso na gining baboy. Timoteo.
1: My baboy.
0: Timoteo, maumangani na Timoteo. Silingan mamu Timoteo. Anaalag is jikoy na sgawas lagi o nakabati. Ginin is jikoy di ay.
1: Nagatod na og isda.
0: Jikoy! Jikoy!
1: Jikoy! Ako'y tawag eh.
0: Ayan, narana
1: Jikoy!
0: Na
1: eh. Jikoy!
0: Naro man din is gawas, bantay lang ginin bataan eh.
1: Bantay, jugag musod ka ron.
0: Hadi na masod mo ni mauwawon mga ni DJ Chikoy.
5: Ano to kong lady?
0: Ragmak, naan din din si Kuan na DJ Chikoy na ni Age din rin, nakabati garo ginin siya. Isa Akiram.
6: Maminaw ka.
0: Good morning, pakishoot. Oh, pakishoot.
1: Chico!
0: O niya, mayong buntag ni Ma'am Victoriana Uwano. Marag nanaroon niya, oh, nanaroon na skillet.
1: Good morning, no, ni Aya. Big, big, kihano!
0: Big, big, biko. 3 points.
1: Nila ni Yoyo. Do, kihano ni Steve. Kihano og ni Kuya. Sa gitingan sa iyang kamaguangan ay nalimot.
0: Si Kwan. Nya, si Kisepangan.
1: Ah, Kuya Sid. Kuya Sidro.
0: Kwan o, kanang Kisepangan. Ani, kanang si Kwan, si Matoy. Ma'am Gisa in Trampas, good morning ni mo, ma'am.
1: Good morning, Noni. Sir Jureno Palmer Rosell, shout out nila ni Kristen Abong, Bienelo Jureno Tolod, Roni Lambay, Fabian Tolod, Joseph Tangigi, Romel Baril, Ruel Nipa, Rolana, si Mahilom, and the Rico Jun Mark nga naminaw karon. Good morning sa inyong tanan.
0: Tanang, a big shout out ni Eshel Despi. GLC Lights and Sounds, anya si Ma'am Jonalyn Rosilio Diaz-Canlaga nga Guyong Bourbon, maayong buntag niyong tanan ha. Sir Alex Pantalyon, maayong buntag ma'am. Ma'am naman ni noon. Dara, Ricto Placencia. Morning, sir. And madam, shout out lang ko sa Isla sa Kinatarkan, oh, sa mga Arsolon family, Placencia family. Magang salamat.
1: Happy, happy birthday, uy. Ima na ning gibasa?
0: Wala pa.
1: Hi, good morning, no. Great lang ko sa akong second born nga si Sunshine Despi. Happy, happy birthday. Gikan ni Ma'am Espinosa Janice Chu. Happy birthday sa imong second born baby, ma'am. Pina na ba edad?
0: Second born? Oh, second. Panahon, nung sum ka.
1: Oh, second years old. Kaya second born man.
0: Second born. Nanaman na, kudkod man ang inana.
1: So, kung first born ka, hangtod ka ron first.
0: First, ragi hapon.
1: First pa. Manay,
0: technique ng inana, diha.
1: Para dugay matigulang.
0: Oh.
1: Matigulang ang edad, pero tigulang na ugnaong.
0: Boss El Debrado Godinis dia sa Kawit Medellin, maayong buntag ni mo boss niya si Boss Deb si Boss Deb Marabas sa Dibson Lights and Sounds, maayong buntag niya, maayong buntag sa ni Sir Julito Iorango og ni Ma'am Misisa Iorango sa Scorpion Lights and Sounds dia sa Sitio Mohon Manyo San Remio. O niya, si Boss Michael Kaang diya sa Don Pedro sa GNC Lights and Sounds. O niya, dito sa Guyong Bourbon ang Nivels Audio ni Boss Nilo Luardo og ni Ate Belen Luardo. Maayong buntag kaninyong tanan sa mga sounds lovers na to diha. O, kinsa pa may inyuhang igrit. Kiwan Disco Mobile diya sa Barangay La Paz ni San Kinit. Maayong buntag ni Moda Earp. O, kinsa pa may mga sounds.
1: Morning.
0: Isa pa mo mga sounds na kung anak ko anak.
1: Bahala ka diha, oy. Watermelon, good morning. Sir Pilar yan, no? Bina Salvasada, good morning, Maria Lim Elmerton. Yahakaw, good morning, ni Ma'am Butter na Mira. Kabalo ko ato, no? Kortay ko, ano ba? Katakanta ba?
0: Wato, yabag, basta nang yabag.
1: Hi, ni Sir Orly Fuentes. Good morning, Mr. Jomming Sa!
0: Ay! Orly! Kamusta naman di ang manay-banay? Wa pa mo balhin o gaganing biyasong?
1: Ay! Alis ka kayo.
0: Good
1: morning na lang po.
0: Pagkakuan ni Ma'am Jira?
1: Ano sabi ni Ma'am Jira?
0: Kinas Orly.
1: Pagmangkon?
0: Marag-isip. Pagmangkon, namanggoro na niya.
1: Ay! Lakaw na si Sir Kono, si DJ.
0: Chikoy?
1: Chikoy.
0: Aklaro na kayo ito. Mahapitos balay na kayo niya.
1: Masara, lalo na kung niya. May nagadato siya o kadang tuloy kay...
0: Mangumpra pa to?
1: Dami kay kinilaw ron.
0: Mangumpra pa to ron? Dami yung tayo ikaw tuloy pero na wapag yapon ikapakaon yung tulo.
1: Lagi. Ang isa raman yun among gihulat. Ready na ba ito ako yan, no? Kuya!
0: Good morning, ani Elsie Piamalana. Siatat ko sa kuang mother. Nga si...